dore niyi niyi nashakaga bakunzi biriya muraza kuyumva nyuma ya saa moya kivuga nabi iyi kivuga nabi uretse gatoya kiremeye numve iyi kivuga nabi irembo za kera hari ziba zaragiye zikazana uruhumbu abakunzi bayo ndayibaha mu kanya ubutumwa ni bwinshi cyane yati Olive we waramutse ati waramutse neza Olive ni Jean d'amour w'imudende nifuriza weekend inoze tumwa ubutumwa bwe ni burebure uhita bucikamo niyo mpamvu bitambigenza ukuntu kugira ngo buze bwose mbusome

0: Allô? Allô?
1: Allô?
0: Wara Mutseneza?
1: Wara Mutseneza.
0: Yambi.
1: Yambi.
0: Turavugana nande?
1: Turavugana na Ineza Puri.
0: Ineza, ufite imyaka ingahe?
1: Allô?
0: Ufite imyaka ingahe Ineza?
2: Ineza telefone bayi mwayambuye.
0: Turi kuvugana nande se?
1: Priya.
0: Priya? Kandi ari ne witwi Priya nde wowe?
1: Ineza Priya.
0: Oh yeah. Priya yavugaga nk'umuntu mukuru kandi wende ufite akajwi gato. Wowe witwa nde?
1: Ineza Priya.
0: Ineza Priya. Ufite imyaka ingahe?
1: Umwe.
0: Ufite umwaka umwe?
2: Priya.
0: Mutuye mu kahe karere Priya, urahazi?
1: Goma.
2: Mutuye Goma.
0: Ineza Priya. Ngo rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ngaho tubare. Kabiri, gatatu, kane, gatanu. Priya, arundi mwana muri kumwe uduhereza? Ngamuduhe nawe dusuhuze.
2: Alo?
1: Alo?
2: Witwa nde?
1: Ni Gisaro Wallace.
2: Nawe witwa Priya?
1: Oya?
2: Isaro ni?
1: Nitwa Mihigo.
0: Witwa Mihigo?
2: Isaro Mihigo.
1: Mihigo.
0: Ufite imyaka ingahe?
1: 11.
0: Aha. Ubwo mwese mutuye mu karere ka Ngoma?
1: Yego.
0: Aha. Ngaho rero tuganirize ku nkuru. Inkuru twasomye umaze kuyumva?
1: Yego.
0: Twizeye Imana mu ki? Twizeye Imana ngari yari ari mu ki?
2: Mu byishimo.
0: Mihigo?
1: Yari gukubagana.
2: Twizeye Imana mu ngorane. Yakubaganye gute?
1: Yajombaga utwatsi mu matwi.
0: Kibaba we. Aha. Ibyo yakoze ni byiza cyangwa ni bibi?
1: Ni bibi.
0: Aha. Ni bibi. Ntabwo umwana agomba kujomba ibintu mu matwi, haba mu mazuru, ahantu hose bitari ngombwa, ntabwo ari byiza, si byo?
2: Yego.
0: Aha. Hanyuma yahuye n'izihe ngorane kuba yarajombye utwatsi mu matwi?
1: Yagize ubumuga bwo kutumva.
0: Yebaba we. Hanyuma akimara kubijombamo byamugendekeye gute, mbere yuko bamubwira ko yagize ubumuga bwo kutumva? Yagize ububa. Yarababaye cyane. Ngaho twiganire ukuntu Twizeye Imana yatakaga we, ari kubabara we.
1: Umutwe we,
0: mama we. Mwe mutaka gute? Iyo ubabaye utaka gute? Iyo ubabaye usitaye cyangwa wituye hasi we utaka gute?
1: Mamayi we.
2: Utaka nka Twizeye Imana.
0: Mamayi we, umutwe we. Batubwiye ko yagize n'igisebe mu gutwi kubera ibyo yakoze, si byo? Ngaho gira inama rero abana bakurikiye somasome, bakinisha ibintu bitandukanye, babishyira mu matwi, babishyira mu mazuru, ubagira inama.
1: Nabagira inama yo kumvira ibyo bababwira.
0: Kandi bakirinda iki?
1: Kubagana.
0: Kubera ko gukubagana bibashyira hehe?
1: Mu kaga.
0: Yego. Ati kubera ko gukubagana bibashyira mu kaga. Nizere ko uzabibabwira?
1: Yego.
0: Aha. Reka twakire n'undi mwana umwe mbere yuko tugera ku musozo. Nawe atubwira ati ngiye muri Twizeye Imana, numvishemo iki n'iki.
2: Alo?
3: Alo?
2: Waramutse neza?
3: Yego.
2: Witwa nde?
3: Honorine.
2: Honorine, ufite imyaka ingahe?
3: Cumi n'ibiri.
2: Utuye mu kahe karere? Kamuhanga. Aha, unorine Twizeyimana mu ngorane wayumvishije.
3: Yego.
2: Aha, ngaho tubwire ikintu wakuyemo. Kingenze.
3: Nakuyemo kudakubagana ngo ugire icyo ukora ku matwi yawe.
2: Aha, ku matwi yawe yonyine se buriya?
3: Eh?
2: Ku matwi yonyine?
3: N'ahandi ha guteze akumukaga.
2: Eha. Aha, ngaho ubwira abana bagenzi bawe ikintu batagomba gukora.
3: Kwikinisha bakora ibidakwiye.
2: Mhm. Ikindi?
3: Cyangwa gukina utazi ibyo urimo.
2: Aha. Igihe ubabonye none wowe bari kubikora. Igihe ubonye bari kubikora.
3: Nabagira inama yuko ari bibi.
0: Ni bibi rwose. None se Honorine?
3: Karani.
0: Ku ishuri ryanyu uramutse ubonye umwana wagize ikibazo nka Twizeyimana wamufasha iki? Wamwegera cyangwa wamuseka?
3: Namwegera nkamujyana ku buyobozi bukagira
0: icyo mumufasha. Aha. Ntabwo ari byiza ko duseka abana bari mu bibazo cyangwa bafite ubumuga runaka, sibyo?
3: Eh.
0: Ahubwo turabafasha tukabegera nk'uko mwarimu yabigenje ate?
3: Yabigenje
0: ate kugira ngo twizeye Imana yongire yumve yishimye kandi akurikire n'amasomo. Yabigenje ate?
3: Yaramufashe aramuganiriza ubundi amwishyira ku ntebe y'imbere kugira ngo azajye yumva.
0: Bravo. Bravo cyane rwose.
2: Wakurikiye.
0: Yakurikiye cyane. Honorine, akabazo ka nyuma wumva ni ukuri ushaka kuzaba iki?
3: Umuganga.
0: Aha, ni wumva se agiye kuvura.
2: Uvura iki?
3: Amaso.
0: Aha, amaso yacu harya buriya rwara byagenze bite Honorine?
3: Hari ubu yarwara bitewe nuko no kunywa ibisindisha cyangwa arare yavukanye.
0: Aha, ikindi?
3: Cyangwa hakaba hagwamo miyeri.
0: Aha. Cyangwa wenda akaba yanareba muri telefone cyane cyangwa muri umuri rwinshi, byose birashoboka. Aha. Kugira ngo dukire amaso tugomba kurya iki? No kwirinda kuyarwara.
3: Imboga.
0: Aha, tukarya za karoti. Aha. Tukarya imboga muri rusange. Aha, urakoze cyane. Reka tugusezere tukubwira ngo bye bye Honorine Gugu Gugu. Yego, turasoje ikiganiro cyacu rero. Abana mwese turabashimiye. Sister Kinyange,
2: turabashimiye cyane, badushimishije.
0: Dushimira abana bahamagaye, abo bidakunde guhamagara kubera impamvu zitandukanye. Abana bari ahantu hose batwumva bicecekeye ariko badukurikiye, bose turabakunda cyane. Nawe ndagushimiye Sister Kinyange. Yego, twazanye agakuru keza. Abana twirinde kugira ibintu dushyira mu matwi yacu, haba mu maso, haba mu mazuru n'ahandi hantu hatandukanye. Ibintu byose byadushyira mu kaga tubyirinde. Kandi nituramuka tubonye abana bahuye n'ikibazo runaka, aho kugira ngo tubaseke, ahubwo tubafashe,
2: tubwiye ababyeyi cyangwa abandi bantu
0: cyangwa abayobozi babegereye. Niyo ryari isomo ry'uyu munsi. Turabashimiye cyane. Ikiganiro ni Somasome, ikiganiro gikundisha abana gusoma ibitabo bakaba abana b'abahanga. Twongere rero duhure hano ku wa gatandatu saa tatu za mu gitondo. Abana mwese mukunde gusoma, mukomeze mugire ibiruhuko byiza, mukomeze mufashe ababyeyi, sibyo?
2: Mukine, munasome inkuru nyinshi.
0: Kandi rwose mwirinde kuzerera, mwirinde ibintu byose byabashyira mu kaga. Iki kiruhuko ni kirekire, niyo mpamvu abana bagomba kukitwaramo neza, ahubwo kikazarangira bavuga bati iki kiruhuko cyari kirekire ariko nakibyaje umusaruro mwiza. Murakoze cyane rero abana mwese, turabakunda. Yambi yambi.
2: Bye
0: bye.